0: I-enchila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bayan ako nung mga kopyo nang kitang ka, minay kiting kabun engine lang.
1: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. Oso nang gimat ko ngayon tawan, bayan na
0: kopyo. Irin na kikopyo, oso nang nako ngayon ngayon tawan na bayan na kyo?
1: Oh, irin na kiyo. Oso nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O, tapat kopyo. Oh, eh, enchila. Harap pagawatan ko, piyong kurugyat. Mingilo, di ko ngayon ngayon tawan, hindi. Da, ano di katila?
1: Is no maka susah intana pun handphone boy.
0: Iya susah.
1: Meteorologi Malaysia kah?
0: Malas aku nak kira aku dah malas aku nak mengintip engine lah.
1: Malas, oh malas no pemegin aku no pada radio kau ngingawe FM harap pun degari.
0: Baik ya.
1: Iya harap pun degari kepailan kau ngoyon tawan orang omaya kau ngingawe FM.
0: Pama. Ruputan kau ngoyon tawan. Kapisarangan kasaban, benitiman ko pulumbus at tiruputan ko ngayong-ngayon tawan, mantak tadaubay na. Kapag mapatulan ka anam, taon 2000 na pa naman ang pinalabos mantah di tida kopisan, mangingintong taon Malaysia. Mantak iti dapat watas panong kayo ng sakit. Mantak iti watas kiningaw kasaban bay na am nagi sasadapan am nagi tatuang kya. Kasaban sasadapan tatuang rumasa med pipira kinayanan. Linasobas akawas 3.3 darja Celsius, linasobas asiriba 2.3 darja Celsius. Anabawan ka soban bayna, rumasan pipira kinainan, panang sadapan, meninggalud mga paitangos pipira kinainan, panang katatuang rumasan medisa 2 na kainan. Linasobas akawas 3.4 darja Celsius, linasobas asiriba 2.4 darja Celsius. Matagiti 2 tasa tambunan. At tamunan kasoban bay na ay sarasam sa sadapan meninggarod miyang paitangus isa duwa na kainan panang katatuwang ay sarasam. Lina subas sa kawas, talo na padam 2 darja Celsius. Lina subas sa asiriba, 2 na padam 3 darja Celsius. Tagiti do atas sa tenam. Kasoban bay na sa sadapan ay nagitatuwang rumasa med pipira kinainan kaya. Lina subas sa kawas, talo na padam 3 darja Celsius. Lina subas sa asiriba, 2 na padam 3 darja Celsius. Ang kanopiyar putan ko ngayong ayatawan muntok at adobay na kya. Kapada mapatulan ka anam taon 2002 na pada manam. Pinalabos manta di tida kopisan. Mangingintong taon Malaysia manta kita dapat watas panong kanan sigit. Lansan nakanod ka pelan ang nagikapasarahan. Ang punsigaw to kakalko dot miya paidahi hiti da radio Kedinga FM.

ginangon na dad sin nga taro sa raw ko. Tabi na nga. Mayit ako ba pala mo sa tipasan diyan? Di ansis kiyo. Arin naman tipasan di ansis. Tabi na yung, hi, assalamualaikum, dujujo. Kasiyo. Waalaikumsalam. Ako kula abal tadobay na tadomingo ay DJ kasi ako awasi mati ay tabi tadomingo tabi kondarangan nagi kumatayin sanan magkikinang ako kina FM hebat om aram may kopya kasi alansan kasasari tako id kalidasan miyampay barakat mantad minamangon amaharo mati pasan di ansis di tita pinay pumadi artis arini kasi ya Popia pada isli parji pun ko. Popia pada isli parji pun ko. Nolingan ko naman kaya ko piyari kasi agya. Sunung kinagas kagasan po nga. Orbatan ko ko piyalot. Selipar ko di. Asadu na ko piyan kinari ka tanti sa lipar niti ka di ko kaya di ansis kaya na karikat tindranaw ikunda sanga na karikat na kansya ikebi nga narikat na la sa lipar ko kansya ilo kike nga narikat na kansya kaya iri na ta pason ko eh DJ pun si kau hino ka po boy kansya rubat kasari sa lipar kaya ay ansis agumo na narikat sa lipar di ansis kaya Ili ranaw nga narikot no ilod kundasang kota bulod kiki nga narikot nga ila silipar di ansis kya. May nakatiya pa piya arini. Iuman man di ansis kya. Pagkira mo ito pa sining kya. Sining mo tadi joke. Joke tiyo akang. Masa pamisang ano kita ka? Masa ito nga gusto sining mo tadi Vitalinus Ensu. Alayd aw nakapiro ba? Apapasada daw dua sendiri arang otak at gatang dagata aman takata daw swab ya. Kena FM buhay aramay ba jam kasi am doon na pad minute kasaban. Hakal may pay daha DJ Jirin.

0: Campus Makinangau Kesalimbahan Boros Dusun Keningau FM.
1: Enggak apa ya sining mata di alias Jakaria Rumundo Kinawoko jadi bading sining montok di karate yang menagi Ben Masawat poin topot langadon minigoy tatan main di jam kesiam apa atau badam turu minit kesaban itin kayo ng takog ya. Meres kan apa di mamay gutil nga ponsi kau na aran itu pinapino isa lipar ko pusan ko halsiyan ya. To opus aku pala selipar ku ko sawa ku kansia gya ato kaya di kanses inda ah. Lima puluh ba kaya kansia baam ngayon ko sa sadapan awitan ku ikad dangol itanaro dangol. Nom harap po ko ingga kia kalsia. Alala kumukuro ingga mala supir o ruda kurita kuari ni ngayon ku semua numala kia kalsia. Opus na ikakayan dong dit selipar ka opus polsawa kia. Aday. Ilaban ku patitan si manok ikamangku ko ilaban ku pangaran no anses. Ay nga, piyoko baras naman si Skia. Mamay natin jam ko siya maapat na padam siya minit kasaban na sanang data makinang at magusin ng Kia. Sa di may susod, terminay, mas ni sumiran asaga ako kasi di Joseph Tondo Korehan ko. Bodrick Police pinapatandihan na Emily Quintin. Opus ako di ka. Kumain ko di masa-masa dan makan kesabaran terbenar karena di kuih lihwa ya. Tu komen dat isa kewajiban kumadat insanan di pempasik yang masih makan dah kesabaran kia. Ba mungkin dah tak kau sini misut titi kena FM ko hai aramai bos.

Kinangaw ko si Limbahan Boros, Luzon, Kinangaw FM. Kinangaw FM, aramay ba?

0: Kuningau FM.
1: Sining-sining ko sa dalumis.
0: Kasalimbahan ko sa susun.
1: Kakal mo kinungaw. Siyam na pa na mapat. Titik turu meka.
2: Saya tunggu untuk pembalang muzik di pasal narmitku mata di The WhatsApp Kin FM Elvia Samay Paran. Hello, kapisan ang kasaban kapisan ang data daw minggu di Jejerin kapisan ang data pembalang keraja miyempay da tambalut jor teknik Kin FM hebat syoknya na kopi-kopi kana DJ kasyaw lambat akun papat da pasan sebab da mantan ako gereja kasyak ya. Hello, yang sedang DJ-DJ kena FM Kombolutan kena FM Nukabar Alansan dat amis ngasari kasiya kakal dat amis ngingis sikau pasan-pasan dit pinapatad mata datang Kombolutan kena FM mata dat keselimbahan barasa Melayu Dusun Murut mata di Arini Majanun Silaf Angun Kelsikel Adi Uci Marcela Sapong, Elin Kamabung, Narumbay Pita, Rosna. Angkod na minsanan lang matat egi samzit kasi sa lampiang bulutan sa gigisam. Ang pangkukurat kawayan da tawanig gada kayo. Hindi na pa nga kasanangat kawayan kasi. Masi ko kumadika DJ. Ang asan na alidas kasari ang pabisanan da paparlan karadya. Kakal dat pangingis kasi. Masi ko kumadika tupinay. Pinapatad pasan iti WhatsApp kina FM. Bahamat pasan na sumuso taragutin pasan darbit ko mantadi Junedi kapisarang kasabon kumadika DJ assalamualaikum alaikum salam masano kapisarangan dat kasabon alansan lidas ka terima DJ ka mauna gilingan kumadin salan purpaganakan kuig kampung punsigaw ka punsigaw ni kumadika maragutin pasan naramit ko mantadi Mimi kapisarang kasabon kumadika DJ assalamualaikum alaikum salam. Ya ko mimi manta diti da kiningaw mamasan kapisan ang andat kasabon alansan na lidas tako terima awan na danto kung manta di minamangon maaw nagilingan kumada tanganak ang nagikaruhang kuig kampung aw nagilingan kumadat ka duomalahin ko kadalihoy mga kanda tubat kasiya ponsi ko kumadika DJ pinapalambus ponsi ko ni kumadika mimi mamasan ang dat makinaw at apago sining kaya duwa sining misusot manta di Nicholas Udag magat mitang kiyad ang nagisining manta di J.D. Arifin Janji Terang Bulan.

0: 600 ngaulun, yoginio mopor am talu titik 500. Intora kasalingai suang rumagun rapagun sabati. Diliwa libung onde nusosok rumagun la sabati am libung putatan la suang nusosok yoginio 1300 balung mopor am balu ngaulun pokonong kilometer persegi. Kabalu ragayo rung libung putatan ololo apat mopor nga kilometer persegi.
1: Lensa di bawah bayu.
2: Jam kasar tangan orang salam Malaysia Madani hidunaho nepasukonku Rizalmi Liman.